0: nder laboto AICI mbal konton na ka fale ko murtana ne koteke ngakib programme mi soto jan last week murtana ne koteke pour ka senandi molma ka fu mole ko na timo molbe damin santem pour momo la fata registration ke la bita dami pour ka registre ani la fata transfert keda wala ni fata replacement ke la ba ke la nyadil wala en si jambi fo na pour ka ko senandal ma rek ala baraka bake
1: abaraka bake ko ñu dem ramu nga ne team movement so si kala ma ala fo hañu so ne team movement lan la IEC nek di mo ban movement ngeen nek
2: waaw legi team bi ni program bi it supplementary voter registration la legi team yi comme su don general la tourne place bu nek day afa am ñi fa nek way su ñe team movement mo la wone team bi dinañ fi nek at a particular time dinañ fi nek from many 1 week or 7 or 8 days 10 days amna 12 days amna wa tay ci lolou lañ ñu pour waxtaan wax leen ne comme team na bi team bi nek abuko fan lañ nek ak ban waxtu ak ñaata fan lañu def fofu team bi nek latikunda ñaata des lañu def fi nek ak kañ lañ fa joggé team bi nek talendi no lañu defé nak be the whole of region KMB je wa lolou ma tay suñu waxtaan team bi ñaata fan lañu def bëre biñ nek ak kañ lañu move ak ñaata fan lañ déssé fiñ né lolou moy waxtaan bi tay.
1: Okay. Si sen movement be, lan ngeen si lan ngeen neka? Si voters vote ngeen neka nda si voters registration? Ba movement.
2: Wa supplementary la. Supplementary bi moy ñi nga xamne dañu ton 18 be on the day of the election which is the 5th of December.
1: Okay.
2: Ñoo ñu lañu register. Ak ñi nga xamne amuñu won opportunity pour register the past elections, ñoo ñu lañu register. Ak ñi nga xamne sen carte si dafa rire, ba mu damage, ba ñu sacha ko. Yoyu dañ ko def. But also tamit ñu ngey def transfers of voting station polling stations also lolu guys regional office bi la ñoo ñu way borom suñu ñoo na fo mu indi walé all voters card am bi mu ñoo wax fan la ciñi ak fan la bëgga dem té always soy de ñoo receiving office bi ñoo la jël non nga amé card fo ñi nga bëgga ñoo KM légui yow KM nga ñoo ba nga amé fi KM bëgga dem fo ñi nga fi nga bëgga dem office bobu regional office bobu nga dem ñom ñoo la defal ciñ bi.
1: Okay.
2: Way fo nga ñew ak sa voter card. Bu de card bi dafa rir nga bëgg replacement am nga dem seen any of our centers. Fu guy nekk fo gis IEC talk rek di defar card. Bo len démé né suma card bi di dafa rir. Nga joxé sa tour, ñu xol ci machine bi gëné ko jox la ko nga ñew regional office ñu defar la transfer.
1: Okay. Okay. Way su di sa card bi dafa rir amulo ben record of that card. Té nga bëgg transfer. Naka ngay défé lool?
2: Wow, fiñ ko amé, unfortunately fiñ ko amé ñu ñu ko mëna gëné. Oh. I'm like
1: fonga
2: dem fofu so de KM la KM anywhere in KM dañ ko gene from Abuko be Joshua ñu gene lako budé Banjul la anywhere in Banjul nga dem west coast the same CRR wow, the other regions say wow. Okay. Nga dem ñu gene ka bi den nga ñu place bi nga bëgg fu ñu def transfert bi gaay def transfert bi
1: baana kon dina bay mom mu wax ko ci kala ma soosé su ko défé nga ñew wax movement team bi fan lañ neka.
0: Okay padi wala barka baake comme kuma la ya fo nyami sura kan wala na timol be daming anin transfer be kala nyami filo kono anin replacement be kala nyami filo kono ni la voter card filter wala safero tinyata isitano na timo molia dawoda kanifin jang ni registre kanifin jang ne isitano kanifin timo be dawoda ni be tambe la nyai IEC molje siri la voter card filter male isifutano male ya fo ko la voter card filter yeto fo ya jube system kono ya printi inaita ni la telephone la transfer le kala ibita la iregistrata dami yela voter card replace force na filtrale yena nan center to comme ni la fat na kanifine ila fa sawna nan kanifine ba iregistrata bilkamul ba sabe sabater kanifim ma fa na jande ibina na official to karaba avenue aliam franco balaji ya foy ko ila fat la voter card carte fay fay de la soundilal ani nataje ibe la carte voter card o intala yeto fomo filier after ya foy lunkari enana wa tara ni nata nan ibaje la carte fay de la wajala asoundi taleto ilafta tamin komi be sabateri ndamin sai ni tara fana ilafta la voter card replace dale pita timo be dawoda yela voter card replace sainte na timol be sawun kan dulamin do bari sainte ngalon ko aramisana la mimbaka ni ala sonta aske registration be banale on the 21st of May den mobe yakata kabrin sa yefunti eta ye register yela voter card soto ni mela voter card soto ni carte faul mil kanana eta carte final ni la voter card fanam filtrale fereke eta mulkan yela voter card replace ay tere bloko ni a replace ya bulé la woli soko ni carte fa wato sita eta ya fay sainte timol be sawna damin ni ala son damina wala fulale pral salon timol bi takan damin sainte ala baraka
1: abaraka bake janin kata surwa kan go nga jinin karo ke wala mu kom natara ila voter card fidetal ani lafta

0: minutes after 5 or that is it.
1: Well, that is it. Okay.
0: You have to close by 5. By 4:30, start packing your things.
1: Okay. Yes. Yeah. Manaro ñu continue yaangi wara dem bakote
2: wa legi ñu wara dem bakote legi tim bi nekk bakote ñu gi degi na joge nañ banta ba legi ñu gi bakote lower basic school ci junction ni credit union bi ko dem ci lower basic school bi
1: moy
2: SOS bi wa legi fo fukki fan ci wéri mai lañ commencé be on the 21st of May moy ñaar fukki fan ak ben moy bes bi registration bi je fofu dinañ fi am fukki fan ak ñaar buñ joggé fofu ñu ngay dem tim bi nekk kootu fum ne ni ñoy ñu fa kooti community center ñu ngi commencé ci ñeneenti fan ci wéri mai be fukki fan ak ñeta danaka ñu déssé né yeneen ñaari fan pour fofu lay bu tim bi joggé fofu mu ngay dem kootu lay ci football field bi fukki fan ak ñeneent be ñaar fukki fan ak ben ci wéri mai betay de ci kootu benen team bi team ñaarali team bi nekk kootu kootu power station ñom juroom benn fan ci wéri mai be andi 11 ñom tay moy sen last day fofu
1: okay.
2: Legi suba kootu kwaré la ñoo dem fukki fan ak ñaar ci wéri mai be ñaar fukki fan ak ben
1: betay KM lañ nekkare sen registration be dora good west coast
2: did it nationwide la
1: okay
2: nationwide la way ñun comme ko ñu ngi onda KM
1: waaw
2: bi jista KM bi rek la ñoo mëna jox mom la ñoo joxe
1: ngum waaw
2: waaw yeneen region ci yépp ñepam ko def it's a nationwide supplementary voter registration
1: okay
2: le jim benen team bi nekk latikunda yiri ñanga latikunda yiri ñanga mosque ñom ita dessena le ñaari fan oni tatine la ñoo jéxal fofu ñom fu ñaari fan ci wéri mai lañ commencé ba oni tatine of mai buñ joggé fofu on the 14 fukki fan ak ñenent be ñaar fukki fan ak ben dina nek latikunda yiri ngaña opposite mb sar fala team bi di dem bu ñom tamit fofu moy nek sen last day fofu on the 21st la ñu tej ñu joggé fofu ñu dem benen team bi nek ñu ngi ñom at the moment ñu ngi aden betican player ci fukki fan ci mai ci la gay dem fofu be on the 21st moy ñaar fukki fan ak ben ci mai ñu ngi am tam benen team bu nek Dipakunda waaw ñom jéxal nañ lower basic school bi ñu ci kanifi sa at mosque bi fukki fan ci mai be ñaar fukki fan ci mai waaw be tay ci biir tunde ñu ngi Joshua ni joggé nañ kanifi ñu ngi dem Joshua old Joshua
1: okay
2: old Joshua waaw ci lower basic school bi ñom itam déssé nañ ñom fanwéri fan ci April té lañ fa nékkon be légui ñu ngi wara jéxal fukki fan ak ñeta ci wéri mai buñ joggé fofu dañu dem old Joshua ci Blackstone bi Arabic school bi
1: Okay.
2: Fukki fan ak ñeneen ci wéri mai be ñaar fukki fan ak ben bis bi registration bi di jeex léegi suñ tim bi nekk Ibo Town ñoom ñu ngi ci seen mujjanteeli place on ñaar fukki fan ak juróomi ñetti fan ci wéri mai te lañ fa ne Ibo Town Sanchama be ñaar fukki fan ak ben ñoom fukki fan ak ñeneen lañu am fofu ni dem ñu Joshua ñu Joshua ci jumaaji ñom juroom ñetti fan ci wéri mai lañ fa né be fukki fan ak juroom ñom déssé nañ ay fan tuuti fofu ñom juroom ñetti fan lañ fa def buñ joggé fofu dinañ dem ñu Joshua ci bantaba bi bo fukki fan ak juroom ben moy on the 16th of May be 21st moy ñaar fukki fan ak ben ci wéri mai waaw suñ tim bi nekk bakaw
1: nañ amago ñu Joshua waaw namoro e taba ko te da ko te
0: okay ala barka bake komi ngamuru nan ko te ke kata ba ko te ma fon la na timo mimbe num ba ko te bantaba sainte isawuntale e be ba ko te low basic school e je damuta me karotil tanne e be taraje ko me karotil mo anin killing no bota jena team do fanambe mimbe team 10 mimbe kootu mafon la kootu community center sainte e bijele ay je damata no mekaro til nanile e be je banda mekaro til tan anin saba ni bota je be sawna bina kootu layout football filoto mekaro til tan ne nani fo mekaro til mo anin kilin no bari jani team do fanambe kutu power station e kafo dami ko mazet sara makos e je damuta mekarotil worole e be tata je le fo mekarotil tanin kilin wolom biti e be je kum fala bile bi wuraro e be bolaje bi e be sawna kutu kware bi wuraro sama somanda be kutu kware damuta la mekarotil tanin fula kata fo mekarotil mo anin kilin ni o fana mbore jana team tanin fula jaw mimbe lati kunda yiri nganya jaman bato wole je ki damuta mekarotil fulale e be tata je le fo mekarotil tan anin saba woldum no be je kum fala ni bota je bita lati kunda yiri nganya opposite mambura masar mb sar e be je damuta la on the 14th of may mekarotil tanin nani kata fo mekarotil muan anin kilin lum lo be je fana kum fala registration fana be kum fala woldo no bari jana team do fana mimbe na team tanin saba jaw mimbe no former senegambia garage woli e je banne sa e saunta aren betikanle divine preparatory school e je damota mekarotil tanne e be taraje fo mekarotil muan anin kilin lumena registration be kum fala na team do fana mum team tanin nani jawti wolbe nun latati kunda lo be school e ka wadame ko danso e je damota mekarotil nani e taraje fo mekarotil kononto e saunta mekarotil tan ye kanifin south mox damota le e be taraje fo mekarotil muan anin kilin no botaje na team do fana mimbe kanifin team 15 wolbe janale old joswan low base school ye je damota e pre carotil tan saba e be tarajele fo me carotil tanin saba ni botaje ibita old joswan jalatale blackstone school arabic school e be tarajele me carotil tanin nani fo me carotil muan anin kilin dum men registration be kum fala kana proceed okay ni botaje ngana na team tanin woron jamato wol min benun ibo town big 3 eje banne sa isawunta ibo town sanchaba wolon badalati eje damuta mekarotil tanin sai sorry mekarotil sai e be tarajele fo mekarotil mo anin kilin ni o fana botaje na team do be new joshua mox eje damuta mekarotil sai le e be tarajele fo mekarotil tanin lulu no botaje bita new joshua bantabato e be tarajele mekarotil tanin woro fo mekarotil mo anin kilin wolon lebe je fana kum fa no fana mbore ne team do mimbe kachi kale cinema baka onkol team 18 ye kachi kale cinema damota mekarotil worole e be je banna mekarotil tan anin saba ni botaje e be sawna ol baka o bantaba mekarotil tan nen nani fo mekarotil mon anin kilin no fana mbotaje na team 19 wolo na team labonti milbe fajara hotel sainte fajara hotel le e be taraje mekarotil tan no e je commencer e be taraje fo mekarotil tan nen saba ni yeje kumfa e betala fajara around Sabina Johnson mekarotil tanin nani fo mekarotil mo anin kilin wolun no registration ko kumfa la na kanifim barbaroto janga team tan anin kononto le soto
1: wolebe kononto
0: wolebe sawun kan du lal beto kanifim ka commencé abuko kana fo kotu bakaw joshua abe team tanin kononto wolebe sawun kan du lal do pour ka mo register
1: pour
0: mo mo mimbe gambia noti ise vota scar soto ni atara SEO e sanji tanin sa osil
1: sa woti o mo timo mo tanning team jelo fo
0: tanning kononto
1: tanning kononto woni minu be west coast bankeli
0: no west coast yela on timo la soto
1: soto okay
0: yaram bamba fana yela on timo la soto
1: yaram bamba west coast region
0: yaram bamba west coast bali we have yaram bamba we have brikama we have sibanor
3: okay.
0: we have all demarcations
3: all
0: right ah.
1: Continue
2: li wow legi suñ bokay neka bakaw legi timbi ni timi bakaw bi sen team 1 legi ñu ci kachikali cinema hall fofu jurom benni fan ci mi lañ commencer be fukki fan ak ñeta ñomi dessé nañ fofu ay fan biñ fa joggé dinañ dem all bakaw bantaba fofu fukki fan ak ñenent lañ fa nek be ñaar fukki fan ak ben legi ñaareli team bi neka bakaw fum ne ni ñu ngi fajara hotel fofu ñu fa commencer fukki fan ak ben fukki fan ci wéri mi sorry be fukki fan ak ñeta fofu ñeneenti fan rek lañ fa def ñu ngi déssé ay few days suñu joggé fofu ñu ngi dem Sabina Junction fofu fukki fan ak ñeneent la be ñaar fukki fan ak ben ci wéri mi bes bobu la registration bi yeb di jé
1: registration bi fam mi bi rek la
2: mi waaw lay KM nak mom boko xolé fukki team ak juroom ñeneenti team lañ am ñu ñoo nekk di dem round di wor pour defal ni sen voter card supplementary
1: okay.
2: Registration bi
1: ban la kon suko defé bayima obi telephone line ci comme ku ñuy déglu ñu am lacté buñ bëgga lacté su dé na nga déglu IEC fi nekk di den wax sen team yi fuñ nekk ci ban tunda lañ nekk ak ci ban gox lañ nekk ak kañ nañ fa joggé budi am ngeen lacté bo leen bëgga lacté regarding registration bi mën ngeen call ci programme bi 7000 by 700330 700330 gagne ce studio bi fi pour tonto len selecta bo le mona am regarding registration mi voter card bi yena fi wohon sen movement bi betay ñu fatale mbokay rek comme ño xamne for the first time la hay na xamuñ na li mu ngi ew sa ba façon documents dañ soxla pour am voter card bi ñu fatale ñi ñi bala ngay door fatena wax number ci soxé mbadi mbadi ko lu mbe lo may kan IEC da studio ko na jang la registration wala voter card albaso to da nyameng aning ibe muntol le tundo ma fogo minto puluka al voter card soto al sa kuma diro ki no le 7000 wala 700330 ade ni din kare ni din kare soto kata la voter card la ko wala am na telephone call right now bay ñu pika gumulo do bala ngay ñew. Hello, assalamu alaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Marek.
3: Okay, mala isa so man ngi kole bourse bi
1: ha. Yow la kan?
3: Isa so man ngi kole
1: bourse. Isa so, ya ngi kole bundu. Wa, isa da nga am lacc.
3: Bourse bi. Waaw.
1: Yo bu galay.
3: Dama ñaar la ci ñu dugal ak. Benen du moy man ñamina la def, ñamina is. Waaw de ko da.
1: Okay.
3: Wa legi amuna legi sa fi combo fi. Do la bugal fi.
1: Da bon nga register combo fi.
3: Waaw.
1: Wa baxna Issa deglu gañ nañ la tontu.
3: Okay, second question di moy. Guy senti ni everyday dañ dey ligue be every Saturday action le da guy dañ ligue wala buñ ligue Saturday action.
1: Dañ ligue weekend. Baana. Nañ la tontu.
3: Okay, jerejeuf.
1: Jerejeuf Issa. Amana diga ngeen lacte bi diga nga
2: lim lacte moy mune mom ñamina la def
1: waaw
2: waay ndax mom dafa register fofu already ndax
1: waaw mo ngok Issa budé yangé déglu mën nga yow ñu né ndax da nga register ñamina wala date
0: 2021
1: waaw budé register na ñamina
2: waaw budé register na ñamina there's no need for him pour mo register again
1: okay
2: because that's going to be double registration
1: mom,
2: he's already in the system
1: uh-huh.
2: So mom the only thing ni ko wona defa mune su dé 40 dafa rire replacement la request for
1: ñamina
2: dañ dé register somewhere ba ñu sen 4 heures ñu ñew combo ba ñu relocate nañ
1: waaw
2: une salaf ñu wax né amone na dañu né musuma
1: musuma am
2: té lolu dafa à cause de double registration té lolu lu wa nangou ko
1: okay
2: té lu wa bañ na ñi di register ñaari yoon lolu mo lutam amna daan biñ ci tek
1: okay
2: waaw
1: dañ na kenen ci lolu ci line bi bañu jël koku tamit ya gëna fe. Hello, assalamu alaykum.
3: Wa alaykum assalam. Ci sama ka
1: ñama rek na nga def
3: yama rek
1: tour bi afay kole
3: mangi tour yusufa jame wa mangi suma ligue yow kabine fajara
1: okay yusufa nga am lacte
3: man lk la registre wa deglu na ngey wa be wa pabra masara plaza mi wa deglu ma ngey wa am lk bi
1: lk nga registre
3: wa
1: da nga registre ba fare
3: waaw all card bi man ko amé waay xawma nda bob mu ngi valid am de
1: nda did it okay baana tin nañ la tontu dire jeuf okay bala ngay tontu bu question Issa ki daf don lacte tamit ndax da ngeen di liggéey ci weekend bi
2: waaw dañu liggéey amuñ
1: samedi dimanche
2: amuñ samedi amuñ dimanche amuñ public holiday every day
1: okay
2: for 45 days
1: waaw Issa nge lacte nda all voter card bi la mo use pour
2: election the last elections mom la ñu use batay
1: okay
2: waaw mom la ñu use batay bu dé card bi xosu wut binda ya ngi leer batay mo ngi ba bu dé dafa am xosu mënu ñu tari turam mënu ñu rit number bi
1: any
2: center bu mu dem rek dinañ ko replace al cardam bi
1: okay all right telephone line ya ngi hot ngi am kenen hello hello assalamu alaykum bala ma wañi suri je bi batay nga suri ko
3: I'm going to go to the hospital.
1: Okay.
3: I'm going to go to the hospital.
1: da nga amé benen wa deg lol dinañ la tontu c'est bon
2: Wiskus.
0: Ok, ñiñ ka raado bi je ak ko atébé bolon la ko no parce que ça Bruce Bill so akaba ñiñ ka la fañanta registre la côté kepa
2: ou
0: mañena registre ni atara ko registre la bolon ko
1: bolon ko
0: 2021 ay carte fin do na mañena registre la côté ni atara filtalé ay muru bolon ko no je registre la a replace ni carte fin war site ay muru je ay carte fin ni atara totalé sabe sabatri ñanné
1: ata
0: a replace ay na yaram bamba officeo mbi je a transfert
1: okay.
0: A transfert ni carte fin wato site avec carte fin na Bruce Bill foka para ñi ñen carte do ga ko fonka do ko kele weekend
1: weekend ha
0: do ko kele lolu
1: ni
0: nga commencer ka brim
1: tane on fo tane dimaso
0: no weekend no public holiday ani mbedi fon tel nga do
1: ade do ko kele okay
0: yes
1: all right ñi ndo fana min fo ako arbitrata lk le ala voter card ba bulle wala malum fo anyanta kata lay do ka faling fo awo kidum awo
0: le no wakilum betata lk ni adam man je fo sainteng timo be nu jele long time ka bi nga tigi season start
1: sai
0: be laban kan dami nafta mol fenke la pour etaje ani a jube kunu fo be round kanne ni moto be mol sensitize kan pour nga fo timo be dula carol mi pour etare
1: registration okay betay mokay dilen fatte de mon ngena call boka ci programme bi wala lecte bolen am gay ñu ci studio bi bu may sen time pour nga lecte am nañ kay na ci line bi hello assalamu alaykum
3: waaw salaam alaykum isa so ñaw ma ñaw
1: ya ñewat okay isa
3: waaw man musuma def registration mota ma hauma registration bi nakala di
1: do musuma def registration way nga ne lk nga dika bor bo nga dika
3: waaw bu no bursu bi fi la nak
1: bursu bi ayo mi ne ka ñamina
0: ñamina
1: waaw waaw mën nga registration ñu mën nga registration bursu bi kon ka musulo am voter card te du
3: waaw musuma am
1: musulo am waaw mën nga dem du bursu bi nga dika legi fofu ngay sané carte
3: waaw
1: nekou na da nga register fofu ga dem sané carte ñamina de
3: ah okay waaw suma ngey def fi fi la
1: bursu bi ngay sané waaw su de ñamina nga bëgga sané ñamina ngay dem register
3: ah ah okay okay
1: ba paré ñu neul leen déssé pour registration bare tout dé wér bi lay jé
3: waaw inshallah té do andi jëndi fess la dé ha té do andi jëndi fess la moy jé ha
1: tudé audit dédé only 21st la moy jé way dañ am place fognat fudé folan dé néké da ngén am waxtu bo leen fa dé néké waaw so suñu dañé 21st ñoo jé minu nañ né fa néké ba 21st hé ñu dañu move so gisé team bi fofu dal dama register
3: Okay, so le bantam la de bantam la de gay ligue 8 de ba bantam
1: ñu né 8 ba 5 o'clock
2: ba 5 let us start 4:30
1: wa ñu né 4:30 suñ né 5 o'clock waxu ñu da nga dem fu 5 o'clock sharp because 5 o'clock la gay di wacha
2: let us 4:30
1: nga dem 4 dal mu fekkala
2: fa
1: wa ba na jere jabi sa okay ka number bi is 7000 7003307003 IEC la si studio bi Viscous 92.1 so de ngeen am lolé mbuga yoka be tay am nañ time le ñu waxtane ko
2: ngay la ci won comme lan la nit soxla pour dem pour register
1: wow wow
2: wow criteria number 1 moy fo nga am 18 years
1: fo nga am 18 years
2: wow dañ ko programme in such a way nga xamné on the day of the election képp ko xamné di nga am 18 on the day of the election moy juroomi fan ci wéri décembre yo eligible nga lan nga wara indi pour am voter card sa birth certificate lañ la laaj
1: okay
2: ma sa id card passport bu yoy amuté tamit am nay option for alcalis attestation
1: okay
2: keet bobu tamit ay signo la ko jox nga yebbu ko ci alcali bi momala attest
1: momala attest okay
2: parce que ñene da nga ñu ñune la suma kayiti dafa rir ba
1: dafa laka oh
2: yoy yep daf de am
1: dafa am okay am nañ kena ci line bi hello assalam alaykum
3: wa alaykum assalam nende
1: jama rek turbi afo ñoko
3: wa no ba ma le turbi rek
1: wa ba na mo problem
3: ama wa amene modna am lifel way election bi pass na la fekkul ko won fi dafa tu ko won da pare document in def rek
1: document sam yebre
3: wow
1: ah way nga ne amone nga wala amulo
3: am last election be fekkul ko fon fekkul ko fi
1: ah fekkul ko fi
2: wow
1: na gay dinañ la tontu
3: so demé day la mëna joxat benen lifi
1: wa déglu rek ñom dinañ la tontu mën nga déglu radio bi ñom ñu tontu la
3: wa
1: ah mëna nga dégga nga question bi mu né ko xamné last election bi comme register wut nekuton fi way amut documents
2: amu kayit
1: légui naka la mo la mën na rek naka la mo amé voters card
2: wa fofu la option yi attestation bi ñew fofu nga dem ci sa alcalde mo atteste la wa day ñu ñun xamuñ la té ñu la ben képp woné né am nga at sangam dékk nga fi ñaata at ma ñaata wër yaangi dékk fi way loolu xëj na sa alcalde ak ñi nekk sa gox xamnañ loolu légui bo démé alcalde bi mom xëj amna question similaire laaj boko tonto based on loolu mo bindal la fi la stamp den nga indi ko ci ñun ñu défaral la voter
1: card okay mboka xam fa na dégg nga loolu ñu da nga dem ci alcalde bi ñu jox la alcalde attestation
2: ñu ngi jëkke IEC IEC ñu amé
1: kayit oh IEC okay IEC nga jëkke
2: ñi ci team bi ñu leen jox kayit bo xamné mom nga yobu ci alcalde bi
1: okay so gisé fu gaay di def registration demal gaay ñu jox la kayit kon nga amulo ben document nga soga ko yobu ci alcalde bi alcalde bi soga la attest nga délo ko ci gaay ñu jox la wa okay
2: manika kaw
1: wa
0: ah okay ah comme ñing ka ñinen ka raka ñinen ka romi ke comme mole bi jemi yalla ko aman kete soto ala katul be filtere ah o ko sona da bak ni mari yalla ko imu gambian wati ah ibitana timoto ibe sabata dinda ma ni timo bi je yesuti ya galay ko kon la fara gi sala bar nak katul filtere ka jete
1: okay
0: ici attestation au dit la
1: ah nga call soto le bat nga op fi ko la Hello, salam alaikum.
3: Hello, salam alaikum.
1: Wa alaikum salam.
3: Ajjawat bi legene dem na ci len ba def na da ngeen def understand ma way da xam nga mosna am wotus kar man ko am won ci buma sonu so dama tukki won last election bi passé fakuma ci digga bi so dege na last time yene ngay wone ngaw ma ñaari rigi ci so wotta mu na nek bi ko loobi amna lu ci wax
1: wa okay legi ngane bi nga tukki won dafa fekk da nga register ba pare am nga wotus kar
3: no man wo
1: buga nañ nga leral ñu fofu non sudé mën nga xol ba gawa sudé nga né da nga tukki won election bi fekkul la fi way sudé amone nga voter card bena voter card bobu nur nga useati this election way xam ban yo ban voter card nga amé da bu 5 years ago bi da bu 10 years ago bi so call ñu nga leral ñu fofu hello assalamu alaykum
3: good afternoon nayen def way
1: afternoon ñu ngi ci jamm
3: fine thank you dégu ma ngeen mention bajul nak ban time la
1: banjul okay ni bu gay ñewé fi bu km rek la gay nekk di wa
0: banjul estendia
3: banjul amam dal
1: wa ba fagna timi banjul ñom exenguñ ci radio bi dinañ ñew because west coast tamit tudo ngo km rek lañ nekk di wa
3: okay thank you ever so much
1: okay
3: bye have a good day bye
1: thank you wa ko la bobu non nañ bëgg mu délu ci waté mu léral ñu style
0: amon na ñu xam
1: wa
0: comme il a ni atara kola ñing kam info ni atara ay voters card 2021
1: ha 2021
0: ay carte fa 2021
1: akam carte fa
0: ha
1: ati nuñ jang parce que ya senen mo la fo carte carte ba boulé ama fay no la rek
0: ñanta wala
1: senen yandi la
0: so ni atara fa registral nu bot carte fa wato ma tara
1: jang
0: voters card ba boulo kon wala na filtalé
1: nga ñinta Hello, assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam. Man ma ñewar mané.
1: Wa.
3: Man amona sa time election bi am nda
1: 2021.
3: Bo sañ na carte.
1: Wa.
3: Wa after word bo non dama tukki so mo tukki ci la sama document yuri after bu ma ñewate nek ci election bi bala mo ñewate adon bar bi fekkul ma fini.
1: Okay.
3: So lool la nak ci do ba par yene ngay wone ñaari registration wata mo ne ko ko war amon nga poste. Wa wata mo na nek wa du lu wala amna lu ci lol motam ma ngay lerlu
1: okay fagna ler na legi bana degu
3: okay
1: ki fagna voter card bu yaga bi la am
2: bu amé
1: wa
0: 2016
1: wa mo ne because mo ne bi ci jamono yaa jamono nekul bu wa sida jega bu alo do
2: ko new registration la
1: okay
2: ba da wala dem yobo ida ID card ba certificate of passport
1: mo ne amul ben document mo ne amul
2: ben document amul ben document amul la kay tam
1: reer wa
2: wa mo fa mo dem ci album IEC ni register mo jël key den ko jox key
1: wa
2: so pare dem ci alcalde bi attesko mo del ci wa defaral ko bu tas ka
1: alright bana isa lool lañ la tontu budé ba légui dafa am lu la ci jaaxal wala lerrout mo nga ko steer call back way niñ la wax dal moy budé voters card bu ci jamono yaaya jambala bobu do ko use bu ci nguri baro bi nga use so bu de bobu amuloko da nga dem ci forges registration bi sa bor nga dem fa bu de tamit comme ni nga ko waxe sa kayiti dañ reer ñu nga dem ñu jola attestation bo xamé dang ko yobu ci alcalde bi sogala attestate nga delo ko bac ñu jola voters card wa on a bobu leer la bu leeru tamit mën nga still call back wa fo ma nika ko ngore
0: okay comme im bari maminka call keten ako alcatol filtre amar register so pour ka da handelon natabe sabaterin witin kanifin na jam kadun telbe kanifin na kole kachaka registration ni mu wol banko belon bot telbe kanifin na kole fanki ka so niatabe sabaterin witin kanifin ne ay ta jube timo sudata da min santeng ani ngale fe ko ko tela kadol filtre voters card ngamin soto ngalo expert le bari laptop voters card la che baye le attestation di la sambe la alcalo ya ya attest ay na muruni na molia ye voters card
1: voters card dial okay ngako kola do soto la non. Hello, assalamu alaikum.
3: Wa alaikum assalam. Ngay def way?
1: Diam rek, la nga def ankul.
3: Ken ligue yene ci ko?
1: Yen ci ka am tour bi fa ñoo ko le.
3: Alaaji Diallo.
1: Alaaji?
3: Diallo.
1: Diallo. Alaaji ñu la da na ci programme bi.
3: Sen da Alaaji bi ñew ñu kam ma.
1: Du link kam ma. Ah, gisago lo gay fofu.
3: Dede.
1: Ah, okay. Wulin kam ma is Borushu bi.
0: Yaram.
2: Yaram Bamba.
1: Ah, Yaram Bamba. Okay, ñu né wulin kamba Yaram Bamba ngeena dem.
0: No, team
1: bi na. Ah, team bi dinañ fa ñew. Okay. Gaay ñu né team bi dina fa ñew. Team bi ñu ngey ñew, dafa naan dinañ fa exé. Ñu ngey raw.
3: Waaw, la jëm nga ubbi ñu ko ndé.
1: Waaw, fagna gaay sen team yi dinañ ñew, ñu nekk bori Beskous, ñom tam ñu ñew wax ñi ñi ban fan la gaay nekk, ñi ñi xam. Baana encore jërëjëf. Waaw. Danaka Whiskers region mo gëna reey té ñu bari dañoo lacté fagna dañu wara am sen team yi nekk Whiskers region tamit ñu wax fan la gay nekk ak ban bis ak ban bëgg sama wa fagna dina important torop
0: ñu ngi dem né why they are using the radio stations around those areas
1: ah they are not using KM
0: I don't think so
1: ah they should come to Whiskers
2: té ñom dañ reey bo xamné dañ ko dima kër into 3
1: ah
2: wa before it used to be just Bena Birkama wa lere am Yaram Bamba office am Birkama office
0: Wulinkama
2: am wa Wulinkama
1: so KM na xala ko waye so ño xamni nga double CR ga dañu dem double CR radio station te man ma ngi ni di ñoo liggey KM te man double CR la nek ga nañ fi ñew
2: Wulinkama kay la gay dina
1: nañ fi ñew ñu wax ñu bana man bu gana xam fan la kay la gay dem la tiria
2: la tiria yo fa na gay rumba nañ la tiria
1: ah move la
2: tire move lay
1: gisulo man kiyam la de endu te yeguma ci dara waro nañu ñew ci radio yi wax ko betay telephone line bi is 7000 7300 7000330 ba di ngol mili beel moy kan IEC le bajan studio kono alafta ay ñinin karo ala ñinin kar ñin kaso ala alafta ñinin kar ala se commandi 7000330 7000330 so ngane wulin Yaram Bamba passé nañ fofu non ah motan nak war ngeena dem ci yebde wuruna la taana kon ka ñu ngi KM rek ñu dem ci KM radio ah kon yomi di deglu yomi nekk Yaram naxala wulin kam na deglu radio yu nekk double ici ah
2: you say that ko set ko
1: ti man hello salam alaykum
3: hello
1: bala ma twani sa radio bi tuti mbati nga sori ko
3: no my for by
1: ah jama rek na nga def
3: jama rek to bu ko la ci dara rek comme ale bu am almost 90 minutes late te mu ngame clinic karam bi but definitely
1: ba certificate
3: wow clinic card bi
1: Katie knows
3: mun nako yobou pour register pour am pour register
1: ah okay bana ga di nañ la tontu deglu ñu ton
2: mune ketinos
1: la koku am la koku dina mëna register waaw
2: mune koku mu ngi 19
1: mu ngi 19 yeah
0: fum nekk
1: Banjul
2: mu ngi Banjul
1: yeah
2: Banjul le sude Banjul la Banjul xam nga amul attestation so de Banjul amul attestation
1: so fomo ti
2: fomo birth certificate Banjul amul attestation
0: wulin kama opposite di alcalde
1: wa koku mu ngi deglu ba legi ñu ne fomo am Banjul amul alcalde
2: Banjul amul alcalde
1: fomo am birth certificate opposite alkalo bi tebi waaw opposite alkalo bi
2: fana jurom ben
1: fuki fana jurom ben be
2: ñaar fuki fana ben
1: ñaar fuka kon be ligi bu nga dem tay sa mu nga dem fofu non nga regista
0: no on the 16
2: on the 16
1: on the 16 samedi okay samedi inshallah dinañ fa
2: nekk
1: dinañ fa nekk
0: waaw
1: please
2: la move ne
1: la tria move ne
0: da en jaba mox right now
1: Jabba monks. Why better that's closer.
2: That's
1: closer. Because Yaram Bamba register on. Mama Delo what by Yaram Bamba them.
2: Jabba.
1: Jabba.
2: Okay. Can you give them?
1: Can you gain a Jabba?
0: For
2: 13.
1: Ah.
0: But you have in 2021. You have in
1: Yes. Tama buga transfer.
0: You have to go to the office, Yaram Bamba at the office.
1: Nika.
2: Wow. You book ask a voter's card. You can go to who them fan? Transfer dem fan
1: jaba moma jege
0: ko latriya
1: oh ñu na latriya gëna nañ fa wa ba ligi
0: if you want to transfer you go to Yaram Bamba at the office tell them you want to transfer to latriya
1: ah okay it's not necessary na ma wara dem fu dem team okay
2: so office nga dem
1: all right that's it mo na def bobu non all right wa am nañ kena ci line bi hello assalamu alaikum
3: Yeah, my name is Salam. When my call league is, my credit was on because my try put find out a very.
1: Okay, you mean a band, you do?
3: Wow. Clinic card. Because you know my one, I'm birth certificate.
1: Wow.
3: Why am I for a clinic card? You original birth certificate la, from the hospital, you know, Juro. To go for parents, I'm here, feeling Juro.
1: Okay.
3: Because medical and health, the digital time, to not put an ample birth certificate. Then I'll open down my Amnasa. Come on, if for them you like to go attestation to the MA, but clinic card.
1: Okay, guy, you're in the studio with the Nila. You know, again, I'm knowledge the Nila. Let's take a jury. Why?
2: Why? Katie Nosla.
1: When I was Katie Nosla,
2: why? Banjuladika.
1: Banjuladika.
2: Why I insisted in Coclair Banjul doing the attestation. So when you're the KM,
1: I'm not alcohol.
2: Bad certificate. Bad certificate, ID or passport. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. way banjul mom unfortunately ñom amul lolu ñom xéri jiri
3: ya yo hello
1: ben ak tejju wa xama da nga tek telephone bi nga deglu gaay lu ñoo wa
2: wanja janjam buru wa
1: wa gaay
2: ñaari tunda yo
3: xamne pour mo gëna mu gëna leer ko ci ayam pira jiri ya ma ngi amé birth certificate yi
1: wa lolou lañu wax ñu né gaay IEC dafa joxé lefin announcement bi né banjoun amuñ ID card ak janjamburé amuñ alkalo so attestation do leen ko mëna joxé so birth certificate rek mo la mëna jox lo su dé amulo ID card or passport
3: wa so amé clinic card tam fa nga wara am attestation
1: foko amé ñu né banjoun
2: amul
1: alkalo da nga ni attestation alkalo
3: ko xolassa ci diga ko amé way li ma min pour so amé bas dat clinique carte nga wara am attestation pour woné ni banjul nga jidul na
1: lola la wax ni attestation alkalo ko joxé té banjul amul alkalo
2: xam nga ketinos xam mom nga insist on the
1: ketinos
2: ketinos bokku ci criteria
1: c'est waaw ay ketinos bokku
2: bat certificate bat certificate passport so gisé ni ngi indi maybe ñeneen di leen di ñuy nangu batal lool dina woné né gambian nga bu so démé ci alkali ñene am questions yim la laaj
1: wa
2: tax ñeneen day yobu sankeyti non ci pour ñu proof rek because alkali bi fokk mom tamu fill in information ami pour elek attest na nit ko xamné ah ba gambian la ba du gambian ñom tam fokk ñu am fa ci luñ tié wa lool motax ñeneen day yobu walé sankeyti non pour alkali ngay seen ñeneen sax maybe sen birth certificate dafa rire wa amé a copy of it
1: dañ ko
2: du yobu
1: walé
2: as proof pour alkali bi mu la defal attestation
1: wa
2: ba ñene di nga am bibi a copy of it on your phone
1: wa
2: ko seen ay alkali neeku ñepp lañ xam
1: ñepp lañ xam de nga
2: nit de kana sa dik tam te xamul way soko la yena question ci tam fokk mu am mom tam
1: no mu xam sa wajuri
2: sa wajuri wa
1: sa mami de nga la I hope lolu answer na sa question bi
3: okay all right okay dina def lolu
1: okay bana jere jef
2: wa so le mel
1: okay bana ñu jaje fa call bobu nonu ok na fo le dessati legui ci waxtu bari tout su di da ngeen am lolem bu ga wax rek ñu tej ñu teje waxtani tay bi
0: ok abaraka bake comme mba fala le ñami man ni kul ka fa ñami li lo su tara ton la le legui ci sono u cho man jam facile bi wu me karotil tan ni kilene ak amon dako til tan wala tuta mole mbe gambenol danila momil yalla ko imam votas car soto ye fere kay funti eta registre ni registrata yela carte o tayta ya mabo ni carte pa wato sita ni la votas carte tayta ay carte pa ita sila sokon kairo nga sabati ndi banko kan kairo nga sabati ndi banko kan gambe mo kaira bankolti alfere ka ita la votas carte ni mi fane yalon ko la votas carte filitale e fere ke ita ya replace janni wato be danna ni mi yalon ko la fa transfalale ita ay transfer kabrin say janni wato bi ne danna ikanata muru ic kafo ha alim makoy la fa transfalale makoro maw wato soto ali nga ñew makoy sayenteng sayno a watoti ali nga ñew makoy nga tanga transfaké replacement nolke jandin ko bi ta fu nga kunfa ali bo bulala mol no ma ha ayi sin la fa transfer wala la fa na ay votas ka replace la iman song o ma ñana kela mbal danila mo moy funti ete la votas ka ta kabrin say ya mabo ni ata fa nan kana hani sayenteng fa mulka votas ka ta bi registre sayenteng ikana ka humal ko na votas ka filital
1: ha gambia na kaito
0: ma ko mai ali nga wosifa bula ite registre kunun bi kana lonte ka fa na voter card filter ali nga ñew makoy ni voter card so le naita ya ma bula kunew kono carte fa wato sita ya fundindi eta carte fa eta ya ma wala fi sata ala baraka bak alna al badi malon janko di basi
1: baraka janko
0: from IEC
1: baraka janko ajen
2: le wax na ñu ne dal wat bi agana ci ndong
1: le ya
2: sante yalla bu ba wa len waxe rek na ngeen geena ci ndi xamna ni fani dess mom bari tout danaka ay fukki fan ak yoy ñoo ci dess wa ñu wax ni ñepp ñu geena ci wa ñi buga registre ñi xamne mësuñu wona am ñu registre ñi buga replace def replacement ñi buga te transfer dem ci office dem def transfer bari di len ñaan tamit sen voter card ñu jëncé ko voter card nekul keuy bo xamne dañ ko wara use pour def transaction full vote rek la buñ la défaré da nga gis ko xamé da nga ko défaral légui mu dem ñu wane dafa rot
1: ma
2: dafa rir waaw
1: ya gambia nak falé woon kay dé ñu nak lolu suñ problème bu reey la
2: age mu né la
1: awma kayit wa ci suro ki duma wax ni 19 years mu am vote li fi rek la am kayti nos
2: waaw yene daf lay ruslo torop nit ñu def ci full xamna xawa def farata rek ñu fexé am suñ kayti buñ ko amé ñu jëncé ko waaw voter card bi only for voting def ko sa ron waxande ba December 5 jotté suñu fi la baye jamm
1: ñu dem
2: salé ci jamm sa baye
1: jerejef ramu mbokay kon ngeen ko degal ndor fi dañu tej waxtan bi awma da di ngeen fi nek next week wala benen team inshallah okay ne ngeen deglu gay next week nañ fi amate benen team ñu ñew jox len information regarding voters card bi malawon rohiyatu si say mané kon sen host bi di len jerejef ñu ento jamba.
4: New Vision Insurance Company Limited introduces the dawn of a new era in the insurance industry in the Gambia. New Vision Insurance offers a wide range of products and services ranging from fidelity guarantee, group or personal accident, public liability insurance, cash in transit or safe, goods in transit, marine cargo insurance, machinery breakdown insurance, employer's liability insurance, burglary, traveler's personal accident, motor insurance, contractors and all risk, fire and allied perils insurance. With branches spread across the city, you're guaranteed a convenient insurance service that is equal to none. Visit our head office at number 52 Karaba Avenue or call us on 437-0620 or 437-0646. Visit our office in Banjul at number 2 Daniel Goddard Street or call 422-3045. In Serekunda, Sayajob Avenue, adjacent to Elton Patrol Station, or call 439-3444. And in Birkama, adjacent to the Birkama Football Ground, or call 448-3501. New Vision Insurance. You call it insurance, we call it peace of mind.

0: Alwurara Badin Lamoy Lalu, Abba Albani Ma Bishop Aliyu Bayo, Walenata Living Word La Program Oke, Gaminkali, Teno Tenin West Coast Radio. Me continue la leka karaoke kabo matula linji kitambo nyinkono. Data la fo hijibu nani, nga jele foloka akarang, nga dlami njibe, wale mkabri ibilisa, aye Yesu kotobo, ka akata ka tina, aye ala soso, aye boy junibu oto, tulu ninga fanae junibu oke bayi la, alwende kota te hadamadi mwolkisa nilano. Silang, janimbe konti laka, ni hijibu nano, matila linji kitabo, la wadula jibe la, be silo dila ndo kunyo Evalindo da Silva ni kitabo ni karantur be ajabe safari nje nyame
1: abaraka bake Reverend Bishop Dr. Aliyu Bayo bitumbe karamukela ibilisa Yesu marisa Kenya ulokono otole alala noro ye Yesu kenken Kenya ulokono fo ibilisa si amarisa bitung asunta fotile tanani aning suta tanani wokola konkoye amuta otole marasila nata ako ayeko ning iye atara etelamu aladin keoti nimbero ya mari kake mburoti bar Yesu ye ajabi ko abe saferi neko mobuka balu no mburo damala akabalu kuma wo kumalela ala ye memfo wokola ibilisa ye asamba sate senongoto aye alondi ala badudu labungo turo kansanto bitung ibilisa ko ayeko ning aye atara etelamu aladin keoti ifam faiduma bayri abe saferi neko abe ala malaikol ya marila ka ikanta fo isingo kana taki berela otole Yesu ko ayeko abe saferinne fanako alikana Mario alila ala kotobo ibilisa nata asamba kotenke konko jamba santo aye dunia mansa marilali bangol be la waroning nyinya yitandi ala bitung akwa Yesu yeko mbenyunu be dila ilale ning isujidita nye aning iye mbatu bitung Yesu ko ayeko tajana setano abe saferine alsi sujudi Mario alila alaye aning alisi ate dorong batu wokolale ibilisa ye abula bitung malaikol nada ka amakoi amen
0: silang nga mwele evalini nying kitabu ahijibu nani nyo karanye nyami silambe sela kumole kanka ajibi purusaje ko mbuka mira kumofojan bari kawe suffering kitabu sanoto nyami ga karandi wala nyama fana anyi yejan ko Yesu ala doko dati anje kabrin Yesu ya batsenu balongo nyinkono nora kuri wonata ka jia kan kupura fata anin alala nora kuli wala wanata ka kenken ka samba kenye ulo kono. Atata sunkanje tilitan nani, sutatan nani. Wakabri wato manta, watole ibilisa funtenda na kang, puruka kotobu, kata alwende abe pareka minela, bari puruka ajeku akana kuwala ma, anata ka fo aba filindila, ka njininga fo atele alata ladi ngotibangu. Na mwote wata ya mburo yele mandi sambobu nyo santu wala. Nika alabatu na mkwa afanjolo na nji sa itani mwole bela kwa mwala dingwati. Ko Yesu we fiti itale afamu wala dingwati ifama nki ala dingwati. Bari Yesu alo na atemu minti woku mwe ati setan fungale ibilisa fungale fiti anaka ufere sifale ke ka mwole bondiwe lori ntonya minkan ke soundi ke feelingi kurisha stonya nyimbula aje akukulbeke ama Yesu feno Yesu la mabondi no silatini noka watoram ai shetani baile nyinikar laba kabra kai ai sujai akai iblisa tela silola kata be safari ne be dalin nako nyanta sujula damanso ala donne anu nyanta ate donne batula silan kabni setan ya jeni silo amang kutute atata ala silo la nga karanko malaiko nata ya ate Yesu ka bambandi katuna tutanu katare kotobo kolongo minkono silan batala dami wale ko kabri Yesu ala doko dati Janabi jari la kake kawandilati yawe la dokulati dunia kono atafonya nta kotobola le ludra long anata mingi anunga jele ko kutute jele setan manfeno ala wala nalong ala doko tobe setan defeno ala la anu ala akina minna dunia kono aba ko be kelale silankonga mwe karamoto nyame awele niye dua minkaranye wale Yesu ala doko dati nyinketa nyadile iko kabri Yesu amwe abadi mo ya mutale ya ndi bunja watu watalem atabo ya benunda min anatata galile galile tundo nyinto and you know nga amwe karamoto sever la fololu anablem asaolu yo kul be safele hani jani Yesu bina dunia kul be beta mala nyamen ko abe bola nasarelde kana dla doto mimmo kapanaunti abe obe jebalon tunde banko nyin de kan anje kuma ba futa je katu shavuna ya itaniwa na biomo sanyi kema uro la nyonjani Yesu bina ka itanda ku wumol mini alon ko ebo sibaro zabaron din krayinto ebe sirin di bola kono bari sai mara bana ta ka fundi kam wala Yesu ti sila ya itandi ko Yesu la na ila din krato umumanta be mbaliti ando amukoliti mimi alon ko abe suffering tarikul kono wati jan ko yabe from me dunia dada anin ko min be kala dunia ay parendi ise tubi la junubola ye kodi la bara ja folola katu yabe la mansa baya sujata nanne wolen yabe la kiti ndiro ka molu fatan fasi ke bondi nyoto asita nanne silan tunon tuje chahanti je nafiki atije ko momo ibe balunya minke kam yaran ko amandi ya yawe sheko di o balunya jola ye nyati li yawe la ko abarin maka minka wandi no janni ba so na wala ya bat ser la fa ka mol parse Yesu fa nan data ko ma kil ngole senkan ko mol nyanta mine kala nyanta la ye ko di la junu bola ye yawe la ko mo ta yawe no ma ka to ani shayen ko silo la nyin no ma e mi ko mo nyin so te mo karamoti yum mol karandila ye karandi yemin sutata Yesu buru buru ol fanance modul karandi fo nyin kumo akana fili kotenge silam Yesu ala sabol komandi e ko kabri Yesu be takan galiri din krayinto silam Simon ana abaneo komandi silam Simon Peter ani Andrew abimo aya kumandi ko bulanoma ya ala silonoma katu omukulete mbe sotorin Yesu la watu yahudol mini alonko imuk karamoleti lonetiolti ikatalu belo sotole and wotalu wolo ke la doko bulale katrenoma ikatre karandikan ikatra suto nintilo ibe korosirola ibe karandola kabri Yesu ye Simon Peter ana abadimo andu kumandi e ba jenye walje atata fara nyato dobondi e Yohana ani Yakoba je a wolfanan kumande wata wolbe ifama la kulmoto nye mutalalo barka braye kumande dron ko ila jalo tujol nyamale ifama ni ndokula tuje ibulata Yesu noma kuma fala nyame nye wato yaudo la banko tuje londi tiolle bije ibeni la talibolo nyalanko wolka bule normale kaw dani bari ka tefe tilo mo me be karandika kila mecho tudele ko kabri Yesu nyin fondi gol kumandi ke bondi ibe do ko mina walen jala fayo ka nyewuta akoy ko albulan noma silam mal falinale alte kala nyemuta lalti baral be kala landi be dajika nyima sotola ngoko kandika na tata abo kawni kan saje mol kana kan mini alon ko isasata isasal soto min mangi kilindi dol kuranta dol itu lol sukita dolma e munna wa toileti dolu e ko ke boyle waye tolu e be kana la obbe hotel ave nyin ya be la mara kuta anan ka dundu na ko na ka kol falin abu karande kan ba ne bi je ikaje aka wol be kendandi ke ifandi lela finki tel nyar kayle mulmina ala lonko inamata lon fa ani man singo man ban singo karado fonti je isaji singo be strong yo wuli tama ani kuran jama minna ta kan don aka duwa aka mineke isaji ake ikendandi yesu la silo ko aje folo la ta benya menten ta para doko folo kabrin nora kulimo jisa na kan buka asara doko kumase wata be sanyi tansaba aka de anin kawando anin mansalo ka mol akilo samba balu nya nyima kan balu nya tilimo anin ko mulse balu ka ala nya sina nya tamandi la balu be ko no ka tilin ka tonya fo ka tuol kawanda ko sain jaman kutole nata wolen ala la mansaba ya aftaka nati na dunya kono ko mulu ke kawandi puri kafala molka purum iseke mo betoldi iseke molti ko kabrin yawe bemba adamani awa dala nyame lafta ya la foke padi ke sembe dulte dunya mara e fo fembe dunya kono fane mara kata o kawo dilela par puru yo ke woto fo so ate yawe la e kawandi wala ka bo mansalor kono anin karan drolo so anala nyin talebolo be tamakan galila ni banko ginka be ko andona bari kala kawando na ta yiru a fo molka bodan la jonto fan dolka bodan ko sire ke na mol na ta ni jama ja kala la puri la mol sekende bari bana ika to nya ni la mol ka ta bu wuri to ka bin so man dal be mol kala na ka nenda bara ka minike aka to kawando la ka mol sono mol ma ko e murum ida man soka e jigo betol no ma e kemo telini golti kemo tonya folalti e kana e fandundi e tapalao tapala na kare kono ka molla fonta mi man ke sulo ki hakilol ma e balunya nyimala balu mimbe lorin e yawela nyasi lanka ka tu shalonko na balunyi amanda ngin dunia ni kono bara bitale fo lakira sa tena talaka o yawe lo masa baya anana kunda na tena dunia kono ka setana duko tia ka mol friend setan budu ke inati ka ke yawe la normal an ko ra na lan mol sa ninga bo duko la momo na ta kan kura kura sa lanjuru o lanjuru nina takan ga itande ko ate alammi e fon be dara abi do ko lawle ibayi la ke ikendandile abugo o kura me fon fen ke la ko burukale na e nyaale muta ase nya afrin ka itande ko sembo na tala min siata mi warata e min ke fiki da do mu setan anin duniya balu e joya la e quality min ka wole o kola la molka wala ta kanale ka u baloni ka u alhalo ni falin police ke mo kutoti barisalon ko yawe ni o sembo diala ta ko mo fara min diala yento ko mo mutanale ka to wala tonya wala yawe balu do ngala ko moti an wala sembo suto da fa ngol be kan an ibi ko ko no min ma ni nya fara ai sembo suto le kaf ka oku falin ilawa ka aralo kuramo foye we keta we intoneti keta no min ka oku falin para manda wala ke jiko fa ne hunin falin yake mo beto ti se balu beto soto saje la jamano se beta la dingol se nyato ta soto se sutia ya bela ka ke ya wala mult multi fana ka multa mandis la beto kan puru ise murum yawe hada mudi ngoda da minna isoko nyin toma tap noma katu yamen adama ani awadada keke dunia kono ay dunia parendi ka anyandi ka nyelu ani fon ke fanka soko no ko kunol ke fonyo kono ani fon mi betama kam banko kan suwolu ni sol ko bedi hala madigola ni yirolu ani dingol ko bedi hala madigola pro na tra dunia kono ka nyokele kanyo konnante ya kanyo tinya ya ma hada wadu wadada ina adwina kono puro kusifa bareko akaranu nyame kabrin bemba adama ni awa setan iblisa anata aye filindi ko yiro di odomo yawe ko ikana min domo an yawe ko nya domo dron ibe falale wala folo folo inate yawe be kuntila katu yawe mnorolati amanke adamo ni goda na bulo na sima kon anim bala jado kontul be nyame o nyama bara mu norol ci anu noro a jankuta bakele ala sembo be bala o jankole andala timoto kan wala tinna ako baish ay dala ala niota ala ruke kono ay katenda fona o to tol fana nyanta senala le kru e o sena furul se kafuno se kafunyo ya soto se ya amalol su anate bulu ani inase kafunyo ya soto barika blin ya la kumo so so dron wana tina halabadi mwani yawe kuntu otata ji kuya atateta ji amuku halabadi mwoyo mlumo minsoto osena minsoto ani kanankre ya yawe ya so minna abra jinu bokatron abuko o di botata adumentale musafo bar yesu natale purumu ko e unoro di mola kotenge kata kout e kafunyo yanyi balundi kotenge ka hada madumo e jankundi kotenge fu ani yawe se kafunyo yasuto ani se tamo soto wala da nana ta nae ka andoke a tete janabe futalema kurande boete kamba fujinole ke batandi ba fu jono femi alonko amu junubola joleti ni ilata ke kawandi minna saje ase duaye saje ful besebula taitandi la ko sembo mi ati ne wodi mu bono sembe dole na ta minni wol manke kilindi mi kanu min lafte la nyato tala mi nafte la jata kendala mi nafte la yiruwala mi nafte la kairola asanje asana sembota ka o setana doko burka moto safari na fan nyato ala talbe kile safari ka la koto ako ha jidumo na tala ka mulke jumuti bari yawe a diwo kin kinan ne dinkyo puru mum kanaka setana doko burka wala puru ka mol fri jirbo sembo wul ka to jirbo mo sembo le jama jama man kai ka wulle to jirbo ka bar fende ke mama ni mo sembo le wala no ro wala ka tinna ka jirbo ke anu ya lo ni ka jirbo do fa mo wul e ka ku ya ta ba ke le nyama ko hala ba de ko ko ke no fa mo o ke ja hal de hada ba do mi ya lon ko a ku mo bebe ke dari asi o ku jo ke no nyadi le bari ha asa keno lek amanke kwala lafo katu abi marare uju o sembole bulu onoro le bulu so bariko yawe a dinke o kina ne kurumu ka setan la dogo burka olen juru bola o sembo ani fana ni sasa ni kuran ni kola ko ni na rabo e molka o juru boko na ko ko be tinya fana ke ko masendi ko angale ka de afonya ka rivas na yake ibe jimirin ibe ko wulino nata nata ila junu ko kafari a yelo ndi tilin so abu ko jimo mi be lari ka ay o sembo buruka be tanna dane foni na albenta wati ko den continue ka dua turbe ya se nyaele tilin wono noma yesu la yelo en ku ay jankundi an sonno mol fanan falin na balunya alfanin purgatara yin duniya kono ka tamanni ka na do baloka yin duniya kono ku yawe inda da nyame ko be ke badin kilmoti kan kilmoti hake tu on badin wole pum be sitara ka to kono ku kono le nyato ta ka sato gambe fanan sita nyato ku da do ta da nyato nyame na dinu wose nyato sato mi alonko e duna ko leto min be kera mo betolti ko ka mo e dan banku do sai foni ko be nyin dalala e be nyin dalala e nyin computer kala te be nyin kala do fara na dingolu se bula o mol kono tembe se fesoto abe min wa fe da dunya la baraka yesu tola amen.

0: oo dafa mel li xam nga rek rabbi nek ci ala gi so gisé ma wax lolu problème si bari nañ ci dekk bi wajji bari na man duma politicien ñun ay technicien si len ñun si walum tagat yaram degala ku ne mën nga falel fi nga bëgg lolu constitution meena la waye ñun suñ toggé fi duñ wa ay politicien ñun ay technicien si len ay administrateur si len si walum tagat yaram ak fuñu liggéey tay ma ngi rid ben xibar attaque nañ ben xalé buy dem university ci suba ci in bakaw lolou ñaawna rusluna te titangé lu bu bari ya bari ya bari la ici ñuy xey di dem suba tel yu xelatu lo dara di attaque xalé yu jigen yi lolou bena walum xet walum dine ma len di ñaar politicien si ak gambien si a len di bayyi di wak yow ni nga yow lalenga a len gis gambia as bena ñun yeb fi len judo gis nga yi fi xajaale xet yek dine ji yek modé jur fitna fi lañ déka té élection ba ngi ñëw a lañ nekka ben ñu gis gambia ñu gis gambia kébi ñëpp xam nga gambia bu jëm kanam lañu ñaan ñëpp gambia bo xamné gambia bu naat lañu ñaan moy politicien si moy kun munti doon so buñ tok setan ñeneñ ñi di wa naka sudu doonu suñ pa yi suñ mami jangalu ñu lolu de gambia bu ñeeka ba kebi do xam kanay ki moy ki moy kale de re ñebenale te lolu la bëggal lolu sa lolu la bëggal suñ jiti le di wax lolu fuñ dajje buñ bayyi ku nekk rek wax lu la neex ngi sen touri démocratie ak freedom of speech buño mbubo sports lañ nekk nak di wax because man di la di force 30 minutes den ko de xanga den ko de lol la de faral la def masso comme waay li lota may profitu ñu wartan lolu nonu mbiri dekk bi bala ñuy dugg ci walum tagat yaram
1: lu war la bay man mi tok ni sa degana barki demba was it has been going around in the social media the late VP Badara Diouf
0: wow.
1: The first of it living be bon defon retreat we government cabinet defon retreat some of the videos clips are coming out why by waji dal waxna
0: de
1: wow Badara waxna dafa melni lu socede waré dafa melni dafa gisone demam ama yo baye nañu cadre yu 10 baye nañu cadre yu 4 so ko deglu soy top ak clipam bi baye lu rek yem na wonna kuy gambian naka la gambian wala mel fan la gambian tolu di ma sigure dem modon setan di gana ko mune mom yayam pul la
0: wa
1: papam cheril la jabaram sosé la
0: dekal setal ma li rek
1: mune mom ligi fal la buka jere ba ko yate woy nako
0: waw
1: gel na even our president as a sample papa am sosé la
0: waw
1: yayam pol la
0: waw mamam ser khoule
1: so man fal la mom fal la buka
0: fune
1: amba fune our political father bi pigo bi baba
0: waw
1: ñane kala waaw
0: englishman
1: englishman jabarami ay wolof lañ
0: wolof lañ waaw
1: mom fa la boka mama kande dikiram non la mel
0: waaw
1: di lis goson